ang Ginoo nagpakamayo sa imo subong adlaw. Ginapakamayo ka subong ni Jesus. Pangayo ka subong git. Yes. In the name of Jesus, we claim, Lord, the release of your presence in your mighty name.

my face. You are the one I praise. Dear Lord, your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan nga subong ako na batyagan nga nagakuha sa tanan nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya isa kabanyos nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now put your right hand sa lawas, sa bayang sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugan ng ibang kamot. O Lord, you are here. And you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Pagkag magaling sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Pagkag lang sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

laid ang kunana na. Ang kunon tada na sibo. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We claim it, O God. Yari na sa aton. In Jesus' name.

pulong na garimain, hindi pagpakawat ang pulong nga inyong nabatian. Tuuwi, ina, hindi pagtuguti, nga mataban, ina. Sang pispis, tuuwi, insistiri, ngang gahong maangkod mo sa buong. Focus and believe. Ngang Isus na patay na para sa imo. Nabanhaw siya para sa imo. Nagkayab siya para sa imo. Agad maangkod mo ang espiritu nga balaan. Tuuhin na sa buong.

0: the name of this ministry, I bind and I curse every barrier. Ang tanan nga nagupang sa amulo na una kagdagi pusoon, ginaigtan ko kamo sa ngalan ni Jesus kag sa ngalan sa ministriya nga ini. Ginamandaran ko ikaw, pop! Kagmangin. Pop! Amen. Ginamandaran ko kamo in million times to go out.
1: Amen.
0: And never come back.
1: Amen.
0: Kag ina-claim ko sa po, nga mga Ginoo nga nagtawag sa ato, oh, magahatag sang kapawa. Kag makita nimo inang yagin saad nga gawon, inang iyang saad nga persona. Kag makahiusa ikaw sa po, sa iya, oh, ikaw, kagipanginmat niya, Jesus, agud maangkon mong gawon, tuuhi ina ngayara na ina sa imo.

0: God. Kung ang gugmas ang Diyos, yara sa atong tagipuzoon, ang Diyos yara gid sa imo.
1: Amen.
0: Walang alinlangan kung saan nananahan ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay nasa Kanya.
1: Amen.

Salamat yan gid natin ang mensahe. Kung sa diin man nag-a-istar inang gugma sang Diyos, siguro gid siya gang Diyos yara sa iya. Amen. Amen. Yara gid sa imo ang Diyos kung nag-ahigugma ikaw. Amen. Ang nag-ahigugma sa Ginoo mo na nagapamati ka nagatuman sang tagsa niya kapulong. Sulitan naton, kagbatyagod naton, kagtuuhan naton, inagdikilang pag-ibig, yari sa aton.

0: once and for all, matunod natin ang kabataoran yung Diyos nagapuyo sa atin. Amen.
1: Amen.
0: That the Holy Spirit is in our heart. The Holy Spirit is the person of God who fills, He fills our heart with His love. Amen.
1: Amen.
0: Kunyara siya ang gugmas ang Diyos yari sa atin. Balanggid natin. Balanggid natin nga yara siya. Liwat kang taon natin sa mga kaisa.

Marigosa sisters, ibuyan natin ang tanan ng mga bugat kaya sa atin. Let us trust the Lord and His words. Once and for all, ihatag natin ang tanan nga ginakimkim natin, hindi ta mabuyan. Nga may pagsalig, ngang Ginoo labaw pa sa sinang ginakaptan tas mo. May ikazarang siya sa paghatag sang ato nga ginapagita. Isurinder nato ni natanan. Yes. Tungod kay nagapati kita ngang iya pagigugma sa aton. Tama gid kad ako kag magahatag sa aton sa tanan tanga kinanglan. Ihatag. Ibuyi. Agod maangkod naton ang bato na kusog kagkabuhi ngalin sa iya.

ginapangabay ko kamo nga magdulot kita sa atong pagpangamuyo para sa mga tao nga gusto mo nga maka sayod gid ka makilalay si Jesus. Ihalad natin sa ka Jesus, ha? Alin sa atong tagipusoon, please pray for them. Kagkabay nga madala mo siya sa siningaduog. Sa dasun nga wibis o kung sa dasun pagit nga wibis. Please pray for them. So that sila man makakilala sa kay Jesus ngayon mo na sugata. Amen. Ano ba na ang mahatag ko sa Ginoo?

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art well, come in this place. Holy Spirit, thou art well.

0: The Lord is that seguro. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim, you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kon sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan milagro Amen. Sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, gigipadalaya para sa imo. Hallelujah! Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini ng imo ginapangayo sa buhi ng Diyos nga nagatanaw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa aton. Ginasugtan, ginakon, ginoo, kagsangalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name!
1: Amen!
0: Hallelujah!

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sa kataw nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antosgid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sa kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

0: Nagay Nolsol, dapat man magpatawad sa nakasala sa ila.
1: Ang sala.
0: Ugot sa ila tagipuzoon.
1: Hinadong panahon.
0: Gagang Ginoo magabalos sa inyo.

kun may ari diri nga nagasala sa imo. Ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo yung kag-anon. Kun may ari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuis siya sa mo. Kung mahimo mo ina. Brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos. Amen.

kun wala siya diri. Ugot sa tagig pusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagig pusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo, subong agin baton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

The word of God, you are forgiven. Ginapatawad ko ikaw. Batunang pulong.

kagtawgon ikaw nga anak sa Diyos. I give you words, God of love, let your spirit manifest, Lord. Let your spirit manifest in our whole being. Ginoo, salamat. Salamat. Itugot ng tagipuso at mag-anggon sa

kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitigan?

Ikaw ay huli, kapatid, halika na magsisi. Ngayon na, kapatid, ang panahon, siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

Tayo'y magkaisa, magpurisa, ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamabuhay na kasama niya. Pamuna, tumayo at lumakad, kapatid. Dulo nito'y may naghihintay sa ating daang

0: Tanan kita, Ginoong Hesus. Ginahatag ko. Kaginasurrender ko.
1: Ang
0: bugos ko.
1: Ang bugos.
0: Nga tagipusoon. Ang bugos ko nga una-una.
1: Ang bugos ko nga kusog. Ang bugos ko nga kanya.
0: Sa ibo gid lamang. Panagiyaan mo ini. Subong. Kagsawalay katapos. Salamat.
2: Sa
0: pagpalangga.
2: Hindi
0: ka magbulag sa. Salamat. Nga ibugid pahayag sa ako. Nga buhi ikaw. Nagyari sa ako. Thank you, Jesus. Can you say, I love you, Jesus, in your heart? Sa imong kaibuturan. Nga mag-acknowledge ko siya. Just say, I love you to Jesus.

Pagkalayo sa Espiritu, hallelujah, igahatag sa inyo. Hallelujah, sa makusog, sa mabaskog. Hallelujah. Hallelujah. Fire, O Diyos!

0: Pwede ka sa bumagambal, ha? Ginaposes ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imupulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa siling sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, gabuta, no? Kagmag, ang ibo ko galing maglukso sa dagat. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganitulok kaya iya. Kung sa aton pa, hindi kita magtulok sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kagsa ngalan ni Jesus, nga labaw sa tanan. Kaysa sinangangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kaimulon. Nga matabog. Amen.
1: Amen.
0: Sa sinangangalan ko may pagtuo ikaw. Oh, hallelujah.

ari. Mga muscles ko din mo, kinatandog ka sa buong sagido ko. Sa ngalan ni Jesus, kanyang presensya, be healed. Ang mga tulad, be healed. Inigtan ng Espiritu sa Skolius, kapag magaling. Be healed. Be healed. In Jesus' name.

siling sang ginobo. Hindi ko na ikaw pagpapayaan. Ikaw, kakasubong sang isa kaasawa nga maluib, subong ipatawad ko ikaw. Kagibuligan liwan, kagindi ko ikaw pagpaslawon, maging kasubong ako sang bana sa imo, sa paghatag sang imo kinanglan.

ibayaw ang hindi mabayaw nga kamot, ibayaw sa madangas. Sa pag-ibok mo sina, sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Please release your healing presence.

O Israel, kung mabatian ko ang ibungalan, paano ko ikaw bayaan? Kay palangga ko gidikaw. Abi ng kakusog sang pulong sang Diyos sa mga yagin pili. Hindi yagin pagpapayaan.

0: Jesus' name.
1: Amen.
2: Ang ginahigugma ninyo, mo man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkun ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ng sila. Kagkong ang ginapahulang nyo ang manlangin ang makabayad sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gali ang mga magkasasala nagapahulangan sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, abo ina, higod maa ang inyo mga kaaway. Kagigugmaa, kagimuang maayo sa ila. Magpabulang kamo na wala nga paabot na bayaran. Kagmagbatong kamo, singdako nga ba, kagmagabatong kamo, singdako nga balos. Kagmangin anak kamo sa labing magagagahong nga Diyos. Kay maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kagmagamalaot. Magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpangukong, kagang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa ilan, kagang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo, kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang, pagkundang Diyos, magahatag man sa inyo. Ang inyo, ang ihatag sa inyo, nasukumsing maayo, nadasok, nauyog, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

when the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I helped you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton. Abining adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang imo nga pag-ayo. Napati ang gid naton nga kita templo sang Espiritu Santo. Napati ang gid naton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwan naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence, His presence that sets us free. Ang iyang presensya, na kunyara ang panulay na gapalagyo. Sa iyang presensya, ngang presensya nga nag-aayo. Tuwa natin ini.

May ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga mabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal kay Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma wala nagapat mabaya sa iyo. Pwede mo maatubang ang wala kang tuo mo. Hambalan mo siya nga palangga kagid sa Ginoo. Yes! Palangga kagid sa Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo po,

unang mahal ka ng Panginoon, iambal na kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatay siya sang amay, nga mapatay, tungod kay ang amay nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balon ka nga mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal ka man sa aton kaugalingon na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon natin, iambal natin ulang kay Jesus, sunod sa aton kaugalingon.

0: tanang pagtuo. Nakitatanan, hindi na palangga sang Ginoo. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Layaw na
1: na. Oh, hallelujah.
0: Sa pagdutaw niya,
1: hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
0: Kabahin mo ba siya ganaton ang iyong pagpalangga?
2: Hari nga langit noon, ginapasalamatan namon ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sang kapawa. Maginhatag mo sa amon, sa Jesus, ang amon panuluwas. Salamat gid sang iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw. Salamat gid sa maayong balita na amon bantigid baton paagi sa simbahan. Patawara kami sa among kasalanan. Kagmagari ka sa amon. Kagsamtang nag-aulat kami sa may mayaon nga pag-abot, ikadwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagaik mi sang grasya nga mag-iusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa imo espiritu kag sa imo pilidon nga pulong. Paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat gid. Kadaga pangabuyo kami hindi lamang sa amon kundi para sa tagsa kakatapo sang amon parimalay. Patawarang amon kasalanan kag napangayo gid namon. Tawga kami tanan. Kagitugot nga kami tanan. Mag-aalagad sa imo. Samtang nagakabuhi kami nagmaangko namon inang kuruna sa pagdayaw, the crown of glory and honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abono na una, Ginoo. Sa tanan nga tion, Ginoo, kagalagaron ka namon. Salamat gid sa pagpili mo sa amon.

0: wala bala ka mo magkaibalo ngang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo na ginahatag sang Diyos sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Diyos. Gidbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Diyos. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Diyos.
1: Isn't it a miracle?

ginbakal ka na sang Diyos. Iya ka mo sang Diyos. Kagula sa mga kapamulag sa inyo, sagugma sang Diyos. Kay iya ka mo.

Niya sa atong nga binunyagan, hindi niya kita pagpabayaan. Kag magapuyo siya sa atong. Bisa nag-aagi kita sa kalayo sa pagtilaw. Upod na to siya. Bisa nag-aagi kita sa tubig, sa kabudlayan, hindi kita malubos. Kaya iya nga gugma nagaluwas sa kinahanglan natin ang pagbaton sa iya. Hugot sa atong tagipusuan. Agot na batuan nato ining aton kaugalingon. Ang aton kailigpon. Ang aton tawanong at kinaugali. Dapat nato napirde. Agot na buhi kita. Kinahanglan natin si Jesus.

dan lewat segat sinyu. Ang tuburan diara sa tentang ipusuon.

ang kinanglanon sa panimalay, ang kinanglanon sa aton komunidad, punon sa Ginoo. Pangayo sa mo, ang pulong niya nagasiling ang nagapangayo pagdadagan. Labaw sa tanan pangayoon naton, ang bertud sa Espiritu, ang nga siya nang makahatag sa atin ng pagpaubos, ang pagkami ng tagod, ang pagkami ng panon, ang pagkamaluluyon, ang pagka-Diyos nun, ang pagka may kugmaon. Siya lang makahatag sa na kagamoy ng atong ginapangayo. Kamagin ara sa tagsa sa atong na sa atong palibalay. Magpabilin sa atong. Kagimuon niya itang instrumento sa pagluwas ang iyang katawan, sa bilog ng kaliputan. Thank you, Jesus. Now, pagayo, kag ikaw pagatagan. I am miracles. I've seen the soul set free. Miraculous.

0: wala bala ka mo makaibalo ngang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo na ginahatag sang Diyos sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Diyos. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Diyos. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Diyos.
1: Isn't it a miracle?

0: ginbakal ka na sang Diyos. Iya ka mo sang Diyos. Kagwala sa mga kapamulag sa inyo, sa gugma sang Diyos. Kay iya ka mo.
1: You belong to me.
0: Iya ka mo.

ginabutang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Kaya napangayo, ginamon na Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon, puni inis ang kalipay. In Jesus' name, yes.

0: Ginoo, kung hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala initiran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagaay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.

0: Jesus, ngayari sa amin. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ngang kunon ikaw naman ngang ibang mga lambag at pilas nag-ayo sa ama. Sang tanan nga masakit kagbalatian nga yara sa amon nawas kagkalag kag espiritu. Ginatuuhan naman Ginoo, ikaw nga yari sa amon kaginatuuhan naman kaginilisugdan nga subong ang ibang mga presensya nag-ayo sang tanan nga ginapatyag naman.
1: Amen.
0: Ginatuuhan nato niya na ng iyang Espiritu sa mga yarang nagahulag. Remember my brothers and sisters na si Jesus yara sa ibo ang nagagapot sa ibo ginaangkon niya si Jesus paagi sa pagtuubalan magid nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga kung hindi siya maghimo sina. Tuuhin sa po.

You're like Holy Spirit. You're like streams of the living water in our heart. Papayisubong ang iyong presensya. Kasubong sa suba, sang tubig, nga buhi, nga nagailig sa atong tagipuzod, atong mabatyagan.

ang kunon tada na sa buong. In Jesus' name, thank you, Lord. Thank you, Jesus. We claim it, O God. Yari na sa aton. In Jesus' name.

I'd heard you on the wall. I'd heard the Lord. Your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan. Nga subong ako na batyagan. Nga nagakuha sa tanan. Nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya. Isa ka ba Diyos? Nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now, put your right hand sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugha ng ibang kamot. O Lord, you are here. And you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Kagmagaling sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Puh! Lang! Sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

0: Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo. Masablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit.

0: The Lord is life secure. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim, you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Batunan milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini ng imo ginapangayo sa buhi nga Diyos nga nagatanaw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan, ginakon, Ginoo, kagsangalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name!
1: Amen!
0: Hallelujah! Amen.

0: Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ako nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit.

0: Dear Lord, salamat. Salamat sa ibang pulong. Yara kagid, nga nag-upod sa amon. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Because He lives, I can face tomorrow.

Sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na sa'yo'y pag-alala. Hadugo

0: kung may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw.
1: Kari,
0: kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imong hinungdanon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusuon nagapabugat sa imo, ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuin siya sa mo. Kung mahimo mo ina. My brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong agin baton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis ng mundo? Sino ang magsasabi ikaw ay

un amour. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

tayo'y magkaisa, magpurisa, ngalan niya, hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamabuhay na kasama niya. Bangon na, tumayo at lumaka, kapatid. Dulo nito'y may naghihintay sa ating daang

His passion is to save the world. Amen. We must be one with His Word. Kag kinahanglan mapun-an kita sa Espiritu Santo. Amen. Kag i-practice naton ang aton nabatian. Ikabuhit naton ini. Upod kita liwat sa cross ni Kristo. Dumdumo naton ang nagihan sa aton Maestro. Sa aton Ginoo nga naghilway sa bilog ng kalibutan.

tulugan niyo sa buong iyo kaugalingon. Hindi ilang nagkanta kita, kundi samta nag-alsa sa San Cruz, upod ikaw sa iya. Ikaw kag siya nag-aisa. Sa pag-alsa sa San Cruz, ni mo kag sangsala na ginaalsa niya, upod ikaw sa iya, tulukang imo kaugalingon. Nga nag-upod sa kay Jesus,

Sin is very powerful. Imuon ka nga parati ko sang sala. Pero ang kapatawaran gahong. Ang pagpatawad ni Jesus gahong. Gang isa ka paralati ko, ginayo niya. Mga utod, gahong ang pagkidolsol. Ang pagpatawad, isa ka gahong. Nga baka ayo sa imo. Nga baka palakat sa imo. Nga baka hatag sa imo sa bagong kusog. Kung pangayuon mong imo kalbayan, sa Jesus lang ang makahatag silang gahong sa pagpatawad. Kung patihan mo siya sa imo tagipuson, kagdira sa imo tagipuson, maginulsol sang sala. Patawaron niya kita. Siling sang kasulatan, kalimtad niyang aton mga sala. Kagbagadalay na sa aton sang Espiritu, tuhanon na kusog. Magpagabagod ka. Ang Diyos yara sa imo. Magabulig sa imo. Magaayo sa imo. Pili aso mo ngayon wayon ka. Ang gahong sa pagpatawad yara sa tanang ngatiyon. Oh, it makes him sad to see the way we live. He'll always say, oh, forgive. Hindi magduwa-duwa. May mga masakit subong natungod sang sumpa kag sang sala. Hindi magduwa-duwa nga magkadto kay Jesus ang iya pagpatawad. Magahatag subong sa imo sa pag-ayo. Magpagkapagod ka. Ang sala mo ginapatawad. Magbangon ka. Kuha ang iboy daan. Kagpagpauli. Kamay kapagod kag pagtuo. Kay ginaayo ka sa mo. Pati ng pulong. Pati sa imo tagipuson. Ginaayo ikaw sa mong sagunan.

hindi ka magkatlog. Magtuo ka. Sa sinigid nga tiyon, mabatod mo ang imo kailwayan. Mabatod mo ang imo bilagro. Mabatod mo ang imo pag-aayo. Hindi ka na maghigda sa sinangiligdaan. Sa pag-antos. Iligtaan sa masakit. Bangon ka dira. Bangon. Bangon. Kagbatunang kapatawaran.

sweetest thing in all my life is praising you.

0: Thank you,
1: Father. Kung ginahigugma ninyo, muman lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ang muman lang ang nagahimo sa maayo sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ng sila. Kagkong ang ginapahulang hindi ang manlangin ang makabayad sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gali ang mga magkasasala nagapahulangan sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, Abo Ina, higod na ah ang inyo mga kaaway. Kagigugmaa, kagimuang maayo sa ila. Magpabulang kamo na wala nagapaabot na bayaran. Kagmagbatong kamo, singdako, kagmagbatong kamo, singdako nga balos. Kagmaging anak kamo sa labing magagagahong na Diyos. Kay maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga malaot. Magmaluluyon kamo, isubong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukong, kagang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa inan, kagang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo, kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang, pagkudang Diyos, magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo na sukumsing maayo, na dasok, na uyog, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

0: A blessed day and a blessed evening to each and everyone, and welcome to this program, The Shepherd's Voice. And you are listening right now to ADG-FM, your healing and miracle radio. And this is your host, Sister Maria Eden Salinas.
1: And I'm Cheryl Lampasa.
0: And we are live right now at our ADG-FM Facebook page. We can also be heard right now at our different ADG-FM radio stations. We have the 98.9 Estancia Iloilo, 92.5 Patnongon Antique, and 94.7 Kalinog Iloilo. At pinapasalamatan natin ang ating buhay at makapangyarihang Diyos sa pribilehiyo na muli niya tayong tinipon sa oras na ito upang makarinig ng kanyang banal na salita. Alam natin na kung ang banal na salita na ating pinapakinggan ay ating lang tanggapin, no, at itanim ng malalim sa ating bawat puso, no, makakasiguro tayo na yan ay magdadala sa atin ng kabutihan, no, ang pagsagawa ng banal na salita ng Diyos na ating pinapakinggan ay magbabago ng ating buhay at magdadala sa atin ng kasaganaan, ng kagalingan, at ng kalayaan. And so, my dear brothers and sisters, our good shepherd would like to share with us right now the word of God taken from Matthew chapter 23, verse 12. Whoever makes himself great will be humbled, and whoever humbles himself will be made great. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang banal na salita ng ating Panginoon. Kaya napakinggan natin, my dear brothers and sisters, ang isa namang pagtuturo ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Kung gusto natin na maging mataas sa paningin ng ating Panginoon, dapat marunong tayong magpakumbaba. Bilang tao, my dear brothers and sisters, alam na alam natin that we are sinners and we all fall short of God's glory. Bilang tao, we really have that sinful nature. At gusto talaga natin na yan yung nandyan yung self-centeredness, yung selfishness sa bawat isa sa atin. At kung ang ating lang human nature ang ating susundin, ay makita natin na gusto talaga nating ma-recognize, no, ma-appreciate, no, yung mga ginagawa natin, no. We wanted to be above everyone else. We wanted to be recognized as good or not even good, no. We wanted to be recognized as one of the best, no. Kaya makita natin na kung wala ng grasya, wala sa grasya ng Diyos, no, ay talagang hindi tayo makapagpakumbaba, no. Kaya yung aking may kasama muli ako dito na si Sister Cheryl, magsi-share din siya ng kaniyang insights at ang kaniyang patotoo sa banal na salita ng Diyos na ating napakinggan. Sige, Sister.
1: Amen. Good evening, mga kapatid ko kay Kristo, at salamat ulit sa gabing ito na grasya na binigay ng ating buhay ng Panginoon, Sister Eden, para sa magpakinig ng salita ng ating buhay ng Panginoon. Totoo yan, Sister Eden, kung wala ang grasya ng ating Panginoon, talagang hindi tayo aamin ng ating kasalanan. At ito pala ang kinahabagan ng ating Panginoon na tayo'y marunong magpakumbaba at mag-aminin ang ating mga kasalanan, Sister Eden. At naranasan ko to, Sister Eden, noong nasa Hong Kong pa ako, noong na wala pa ako sa grasya ng ating Panginoon at hindi pa ako nagbabasa ng Biblia, Sister Eden. Kumbaga, sirado pa yung aking isipan sa mga salita ng ating buhay na Panginoon. Na, Sister Eden, na talagang hindi ka aamin dahil gusto mo palaging ang i-appreciate ka ng amo mo, makikita palagi na ikaw palagi ang magaling, ikaw palagi ang maganda, mahusay, Sister Eden. Dahil no, may kasama ako sa bahay, Sister Eden. at talagang ako yung nauna. Siyempre, alam niya ng mga kapatiran natin na isang OFW na kung may kasama ka sa bahay, yun ang nahihirapan sila sa mga nauna. Dahil nga, naranasan ko yun, dahil ako nauna, kailangan yung palagi kang nasa kwan ng amo mo, Sister Eden, na ang yung kumbaga nandiyan yung pride sa iyo dahil alam mo na ikaw yung nauna nandiyan at kahit anong gagawin mo, Sister Eden, hindi alam mo na ikaw yung pipiliin ng amo mo, ikaw yung palaging nasa tama kahit mali ka, Sister Eden. Ganun ako noong nasa Hong Kong, ako na may kasama ako sa bahay. At doon ko lang na nalaman, Sister Eden, noong community na ako, nang dami nagtestimony ng mga kasamahan ko, pag mag-pray meeting kami, nahirapan sila sa kasamahan nila sa loob ng bahay. At habang nagtestimony sila, sabi ko, ako yan noon. Ako yan noon, sabi ko, na may kasama ako sa bahay, Sister Eden, na lahat, no, parang ikaw yun ang amo. Dahil ikaw yung nanauna at talagang kasi noong pumasok siya, ako yung pinapili ng amo ko kung sino ang pipilian ko dahil naghahanap kami ng kasama ko sa bahay, Sister Eden, dahil tatlo na yung alaga ko, may aso at may sasakyan. Sabi ng amo ko, may in-interview yung amo ko na tatlo. At may nagustuhan yung amo ko, kaya lang hindi yan pinili dahil ako yung, sabi niya, kasi ikaw naman ang makikasama sa bahay, kaya ikaw ang magpili, sabi niya. At saka, ako yung nagpili. At nung nasa kasama ko na sa trabaho, talagang Sister Eden, dahil nga ako yung nagpili sa kanya at ako yung nauna dyan sa loob ng bahay. At sabi ko ako, kahit kasalanan ko, hindi ako nagpakumbaba, Sister Eden. Hindi ako nagsusuri. Oo. Mataas yung pride ko, kumbaga, Sister Eden. Masyadong mataas yung pride ko. Yun at nasa community na ako na rin, nakuhan ko, Sister Eden, na yung mga kasalanan ko, yung mga mali ko na sabi ko, Lord, sorry talaga. Dahil noon, sarado pa yung sarado yung mind ko, Sister Eden, sa mga na talagang ang kuhan ko na kailangan ako talaga palagi. Kahit every Saturday ang Sister Eden lumalabas, ako talaga dinadala ng amo ko dahil yun nga ang ako nag-aalaga ng bata at nakikita ng amo ko na yung bata sa akin lumalapit. At saka ang doon ko lang na pala kawawa yung kasama ko dahil hindi siya palagi dinadala, ako palagi ang dinadala. Sabi ko, at dito ako nabuksan, Sister Eden, ng mga pala, Lord, sorry sa mga kasalanan ko na talagang, no, kung hindi ka bukas at kung wala yung grasya ng Panginoon, hindi mo alam na mali yung ginagawa mo. In Jesus' name, amen.
0: Amen and amen. At alam natin, Sister Cheryl, na sa ating kakayahan ay hindi natin madaig o yung kasalanan ng pagiging mayabang. No? Nandyan talaga eh, sa isang tao, no, lalong-lalo na sabi mo, kung hindi ka pa nabuksan at wala pa sa grasya ng Diyos, ay gusto talaga natin na no, tayo yung respetuhin, tayo yung tama, tayo yung sundin. No? Noon ako, Sister Cheryl, nang wala pa rin ako sa grasya ng Panginoon at hindi pa nabuksan yung aking isipan, wala pa ako dito sa community ng Anxious Gugma. No? Kahit na sa aking trabaho rin, sa opisina, no, yung mga kasamahan ko, gusto ko rin na kung sa atin pa, no, ang yung opinion ang gusto mo na yung sundin, no, kung so may mga meeting or sa isang organisasyon, no, gusto mo talagang pakinggan ang iyong suggestion, ang iyong opinion, no, at makikita ko rin sa no, sa aming bahay, no, yung dahil noon maliliit pang mga anak namin si Sir Cheryl, so merong of course merong nagtatrabaho ako at yung aking asawa ay noon ay sumasakay pa sa barko, so kailangan talaga na merong mga helpers, no, na tagapag-alaga ng mga bata, so makikita ko rin na yung bang ang sabi mo na talagang dapat ikaw ang susundin, no? Ngunit no, nang nagdito na ako sa komunidad ng Anxious Gugma, ay nakita ko na lahat pala ng tao, Sister Cheryl, ay pantay-pantay sa atubangan, sa harap ng ating Panginoon. No? Ang lahat pala tayo, we are all equal. No? God created us in His own image and likeness. At kung ano ang nandyan sa isa, ay naroon din sa atin because through our baptism, we are given the one and the same Spirit. No? We are given the same Holy Spirit. So, kung sa atin pa, ano man ang antas ng isang tao sa kanyang buhay, mahirap man siya, wala man siyang pinag-aralan, no? O kung mayaman man siya, o meron siyang mataas na pinag-aralan, sa mata ng Diyos, ang lahat ay pantay-pantay. At nang dahil dyan, Sister Cheryl, nakita ko, no, na unti-unting nagbago yung aking pananaw sa buhay. At noon, nang hindi pa ako nabuksan, ay nakita ko sa aking sarili, no, Sister Cheryl, na meron akong mga insecurity. No? Insecurity, inferiority. Inferiority complex. No? Lalong-lalo na noon na lalong-lalo na nang pinag-aral ako ng aking mga magulang sa ng high school ako sa isang private Catholic school. No, syempre yung mga kasamahan mo diyan ay may pera, ganun. So talaga nakita ko na na-develop diyan yung aking inferiority complex dahil sa of course na mahirap lang kami, no? Kaya nakita ko na meron akong maraming sa atin pa, Sister Cheryl, yung parang marami kang tinatago na hindi mo gusto malaman ng iba, no? Dahil nga sa you are no, I am inferior, I am insecure, no? Ngunit na nakita ko na nakalaya ako sa ganyang damdamin, no, nang nandito na ako sa community, Sister Cheryl. No, noon nang kahit na may asawa ako, ay parang nakita ko rin na nandyan pa yung ng uri ng damdamin dyan sa aking kalooban. Ngunit nang nandito na talaga ako sa komunidad ng Diyos Gugma, ay nangyari yung tinatawag na paradigm shift na nakita ko na ang isang tao ay wala siyang dapat na ipagmalaki. No? Dahil ang lahat ng nasa kanya ay nanggaling sa Diyos. No? Ang kayamanan, ang dunong, ang kaalaman, ang mga talents, skills, abilities, lahat yan ay galing sa Diyos. At kung gusto ng Diyos na kunin yan, ay talagang walang magawa ang taong yan. No? Kaya dahil ang lahat ng nandito sa atin ay galing sa Diyos, no? Dapat pala natin na hindi dapat ipagmayabang, kundi dapat gamitin, no, sa kapurihan ng ating Panginoon, no? For God's greater glory, no? Kaya doon, si Sir Cheryl, nagbago talaga yung aking pananaw sa buhay. At kung sa atin pa, ang turing mo, no, sa lahat ng tao ay kung sa atin pa, no, ang yung nawawala yung discrimination, Sister Cheryl, no, kasi noon na kung may sasakyan, no, at no, mukhang maraming pera, ay iba yung pagtrato mo, oh, pagtingin at pagtrato mo ipakumpara sa sabi mo na mahirap, no. Ngunit talagang nagpapasalamat ako sa grasya, no, na ibinigay ng Diyos, na binuksan niya talaga yung aking isipan na ang yung pinakadukha pa nga, si Sir Cheryl, no, ang sabi ng Panginoon, kung ano yung ginagawa mo sa mga dukha ay ginagawa mo sa akin. Kaya ang yung sa atin pa, ang binibigyan mo na ng ano yun, ng pansin, mas binibigyan mo ng pansin yung mga taong nangangailangan talaga ng tulong, yung mga mahihirap. At maramdaman ko si Sir Cheryl na merong kaligayahan kapag na ikaw ay nakapagsilbi, no? Lalong-lalo na sa mga tao na hindi makapagbalik sa'yo ng ibinigay mo sa kanila, no? Ang kaligayahan na yan, alam natin na nanggaling sa Diyos, no? Because the Lord will share with us the joy of His salvation. At nakita ko na ang kaligayahan na yan ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong kayamanan o kahit anong honor dito na maibibigay ng sanlibutan. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon, no, sa grasya na yan na ibinigay niya sa akin at sa iyo rin, no, kapatid ko kay Kristo, na nabuksan ang iyong spiritual eyes na sa pamamagitan ng iyong pakikinig ng banal na salita ng Diyos, at makikita mo rin, no, ang kasiyahan, no, ang joy na nandyan sa pagsisilbi, no, ng iyong kapwa-tao, lalong-lalo na yung mga nangangailangan at yung mga dukha at mahihirap. In Jesus' name, amen. So, kay Sister Cheryl.
1: Ito yun, Sister Eden. No, at salamat sa ating buhay ni Panginoon, Sister Eden, na binigyan tayo ng grasya para maintindihan natin kung ano yung gusto ng ating Panginoon. At dito nababasa ko, Sister Eden, sa Lucas 18, chapter 18, verse 13, pababa. Yun pala yung sabi niya ito, but the tax collector stood at the distance and would not even raise his face to heaven, but beat on his breast and said, God, have pity on me, a sinner. Ito pala ang kinalulugdan, Sister, din ng ating Panginoon, yung pagka marunong tayo, Sister din, magkilala na isa tayong makasalanan. Sangsayong isa dito na isang parisiyo na hindi, na talagang pinataas na yung sarili niya, Sister Eden. Ganun tayo noong wala pa tayo nabuksan at wala natin intindihan kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon, na kung pinabababa mo yung sarili mo, ang Panginoon, tinataas tayo ng ating Panginoon, Sister Eden. At dito, noong intindihan ko, sabi ko, Lord, salamat sa grasya na pinapaintindi mo sa amin. Dahil, Sister Eden, noon, habang nakikinig ako palagi ng mga programa ng ating head servant, minsan sabi ko, ako ito, ganito ako. Dahil nga, no, dahil nga, diba, sa abroad ako, tapos yung asawa ko, Sister Eden, dito sa Pilipinas at walang trabaho. Diba, minsan, pag alam natin may pira tayo, hindi tayo, yung tinatawag na dahil mapira ka, kailangan ikaw palagi ang sundin, Sister Eden. Ganun. Oo, kailangan masunod kung ano yung gusto mo. Hindi mo pinapakinggan kung ano yung side niya. Dahil palagi nasabi, ako yung mapira, ako ang nagpapadala, Sister Eden. Palaging, pag magikinig yan ako ng programa ng ating head servant, ay yung sabi niya na dati, no, takot siyang magbitiw sa trabaho niya dahil wala siyang pera. Sabi ko, talaga, Panginoon, no, kung wala yung Panginoon sa isang tao, at alam niya na yung partner niya walang trabaho at ikaw ang magtatrabaho na babae, ikaw ang may pira, talagang, no, sobra siya ng Panginoon na pinaintindi niya sa akin na kailangan, kahit walang trabaho yung partner niya, yung

0: ating Panginoon dahil duna, yung duna sa atin, no, sa ating mga tao na kung alam natin na may trabaho at may pira tayo, kaya natin, no, no, na hindi sumunod sa ating asawa dahil alam natin na may may kakayahan tayo dahil may trabaho tayo. In Jesus' name, amen.
1: Amen and amen. So yan yung sabi ng ating servant na takot siya na kapag wala siyang trabaho at ang kanyang asawa ay may trabaho, matatawagin siyang Andres. Andres Desaya. Ngunit my dear brothers and sisters, no, makita natin na no sa ating pamumuhay sa isang relasyon, ang importante ay nagkakaintindihan kayo, no? Basta ang importante na ang lahat ay ginagawa, no, nang dahil sa pag-ibig na nandyan sa iyong bawat puso, no. Ang sinasabi nga ni, naalala ko Sister Cheryl, yung sabi ni Saint Mother Marie Eugenie. Yan yung founder ng isang religious school, no. Ang sabi niya, love never says I have done enough, no. Love never says I have done enough. So kung pag-ibig na yung umuudyok sa atin, no, sa paggawa ng mga bagay na kahit na mahirap para sa atin, ay hindi yan iniinda kung gaano yan kahirap, Sister Cheryl. Kagaya ng isang halimbawa ng isang ina, no, na gumigising ng maagang maaga pa at lumuluto, naglalaba o siya yung nagpaninda, no, upang at nagluluto upang merong makain yung mga anak pagkagising nila, tapos sa naglalaba, no, ng naglilinis ng bahay, no, at kung ano pa diyan na ginagawa ng isang ina, no, mga pagsakripisyo upang mabigyan ng kabutihan yung kanyang mga anak, no. At kahit na gabing-gabi na, Sister Cheryl, no, noon naalala ko nga yung aking ina ay ng high school ako, no, wala kaming katulong, Sister Cheryl, kasi sabi ko nga, ano lang kami, mahirap lang kami. Ngunit dyan ako pinag-aral ng aking ina sa isang private na religious school. Tandang-tanda ko pa noon na kahit na maghahating gabi na, Sister Cheryl, ay nandyan pa ya siya, naglalaba ng aking mga uniform upang na meron akong maisuot, no, madala sa ano, dito sa Iloilo, no, for that week naman na meron akong maisuot, no, sa na uniform, no, sa aking habang ako ay nag-aaral. So yung nakita ko talaga yung mga pagsakripisyo, no, ng aking nanay para sa akin. Kaya yun nga, kung pag-ibig ang umuudyok, ay kahit na gaano kahirap, Sister Cheryl, no, hindi ka, walang pagrereklamo na nangyayari, no. Dahil ang pag-ibig ay hindi siya nagsasabi na tama na yan, ayoko na, sobra na yung paghihirap ko, yung ginagawa ko. Ngunit ang sabi ni Saint Marie Eugenie, love never says I have done enough, no. Kung sa atin pa ang lahat ay kayang gawin ng pag-ibig, at ipinakita yan si Sir Cheryl ng ating Panginoon ng Hesukristo, no, ating Panginoong Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin na makasalanan ay pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, na nag-alay ng kanyang buhay, nagbuwis ng kanyang dugo diyan sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, upang lahat tayo ay maligtas, upang ang lahat nating kasalanan ay mapatawad. At ang ating Panginoong Hesus, no, na siya yung ating model ng pagpakumbaba at pagkamasunurin, na kung saan kahit siya ay Diyos, ngunit hindi niya tiningnan yung kanyang sarili na isa sang Diyos. As a matter of fact, bumaba siya sa kanyang trono, no, na bumaba siya dito sa mundo, nagpakatao, at no, naging kagaya natin, no, at nagdusa at naghirap, at no, niyakap niya, tinanggap niya yung mga parusa na para sana sa atin, no. Ipinako siya diyan sa krus hanggang sa mamatay. Na kung tutuusin, sana tayo ang dapat na mag

Magandang gabi, Maca Jam. Yes, magandang gabi sa inyong lahat. Pagdait sa tanan, yan nagapamati sa buong gabi. Maca Jammers, it's a Friday night. Yeah, it's Friday night. It's karaoke night. Palitan muna natin yung background music na upbeat, no? Alright. Ulitin natin. Hanap pa tayo ng iba, wait lang. Hindi tayo makaka-start. Kung hindi upbeat yung music natin. Ako, ano ba yan, Joshua?

Yes, mga ka-jammers! Ayan, welcome. Welcome sa Jesus and Music with DJ Joshua. Yes, welcome sa lahat na nakikinig ngayon, nasa bahay man, nasa trabaho, nasa biyahe, o nagpapahinga na matapos ang isang mahabang araw. And again, welcome mga jammers sa Jam with DJ Joshua. Mga jammers, mapapakinggan tayo sa 98.9 AGFM Estancia, Iloilo. At sa DYMI 94.7 AGFM Kalinog. Yes, at tayo live na live din na mapapakinggan sa ating online application sa inyong mga Android phones sa ang Diyos Gugma Online Radio. At tayo mapapanood live sa ating Facebook page, ADGFM.

needs to love. Ayan, batiin muna natin ngayon. Ha? And every home and tender call. Ang lahat na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong Friday. The grace of love will guide our hearts. Yes, happy birthday sa lahat na nagsa-celebrate ngayon ngayong Friday, October 2nd, 2026. Happy birthday. Siyempre, ang kantang ito ay para sa'yo.

Yes, ayan. Happy, happy birthday sa lahat na nagsa-celebrate ng kanilaan ka-arawan ngayong gabi. Ngayong araw, ayon. Hey, mga jammers, comment down below lang ng inyong mga song request. Ng inyong mga pa-shoutout. At kung may song request kayo, kasi kaya okay na tayo, pwede hindi kayo mag-song request na song request talaga na hindi natin kakantayin. Pwedeng-pwede din. At yung ka-jammers, kung may song request kayo, pwede nyo yung i-dedicate kung kanino yung kanta na yun. Babasahin natin yan. Alright, mga jammers, please do share. We're live, mga jam. Maraming salamat. At ilang days na lang before Christmas. Alright. 84 days to go before Christmas.

Yes, Metal Jammers, welcome to Adding Jam with DJ Joshua, Karaoke Night. Yes. Yes, so mga jammers, ayan, sabayan niyo ako sa ating mga songs na kakantayin ngayong gabi. Yes, ito muna mga jammers, kantayin natin our first song, our first karaoke song. The Way You Look Tonight by Michael Bublé. Okay mga jammers, simulan na natin. Ito muna kantayin natin. The Way You Look Tonight. Alright.

Alright, mga jammers, ayan. Bago tayo magpatuloy sa ating mga karaoke song. Ayan, batiin muna natin ang mga sumasama sa atin ngayon sa ating Facebook live streaming. Kay Brother Vincent. Ayan, isama pagpalang gabi, Brother Vincent. Ganun din. Isama pagpalang gabi kay Sister Joy. Kay Nanay Beth. Hello, Nanay Beth. Good evening. At hello din kay Marjune. At sabi naman dito ni Brother Nino, hello, Brother Josh. Good eve. God bless, brother. God bless you too, brother. Brother Nino. Ayun. At ganun din sabi dito ni Sister Myrna. Good evening. Kagpagiday, DJ Josh. God bless you all. Ayan, maraming maraming salamat. At ganun din, good evening kay Sister Corazon.

Ay, mga Jermis, comment down below lang ng inyong song requests. Nakakantay natin na alam ko. Yes, question of the hour muna tayo mga jammers. Mga jammers, ito ah. Kung may kanta kang request tonight, anong kanta iyon at para kanino? Alright mga jammers, ulitin natin ah. Kung may kanta kang request tonight, anong kanta iyon at para kanino? Alright, sa gustong sumagot or mag-song request, mag-message lang sa ating text line number 09-669-445-040. Ayan, sa mga nakikinig yun sa kanilang mga radio, ayan, pwedeng-pwede kayo mag-song request. Mag-text lang sa ating, mag-message lang sa ating text line number 09-669-445-040.

Alright, mga jammers, ayan, pumunta muna tayo sa ating next karaoke song. Ito muna kantayin natin, no, yung by Eric Santos. Yes, isa sa mga idol ko na singer dito sa Philippines, si Eric Santos. Jammers, ayan, our next song ay I'll Never Go. Hey mga jammers, kung alam niyo tong yung kanta, samahan niyo ako ha. Alright, kantayin na natin to. I'll Never Go.

Yes, sa mga jammers, kayo nakatutok pa rin dito lang sa Jesus and Musical Jamma with DJ Joshua. Dito lang sa ADG-FM, your healing and miracle radio. Ayan, isa mapagpalang gabi muna. Shoutout muna tayo sa mga sumasama sa atin sa Facebook live streaming. Kay Brother Joven, kay Sister Maria, or Maria nga. At ganun din, good evening kay Sister Rosalie at kay Sister Melafila from our ADG Hong Kong chapter. Hello, Sister Melafila. And ayan, thank you so much, Sister Joy and Sister Corazon. Ayan eh. Yes, mga jammers, time check muna tayo. Anong oras na ngayon? Oras natin ngayon ay 9:06 in the evening, Philippines Standard Time.

0: Jammers. Ayan kasi kagabi wala tayong meron pa tayong natirang ipag-play na song request. Alright, mga Jammers, ito muna pakinggan natin ang song request natin. Next song request na hindi ko kantay na hindi karaoke. Song request natin, our next song request ay Shout to the Lord na na-request ni Sister Marina na hindi natin na-play kagabi. Alright mga Jammers, ito muna pakinggan natin Shout to the Lord by Hillsong Worship na kinover ni Don Moet. Hindi pala, no? Kay Don Moen pala ta siguro yung kanta na Shout to the Lord. Kinover lang pala ng Hillsong Worship. Alright. Alright mga Jammers, ito muna pakinggan natin. Shout to the Lord by Don Moen.
1: Sing it right, Jammers.

Yes, mga jammers, inyo na pakinggan. Shout to the Lord by Don Mohen.

Ayan, shoutout muna ulit tayo kay Sister Grace. Ayan, isang mapagpalang gabi, yes. At kasabi dito ni Sister Myrna, pwede request song DJ Josh, Waymaker, para sa mga taong nagtatrabaho at nagtiwala. Nagtitiwala sa Panginoon. Ayun, sure, Sister Myrna, kakantay natin. At ito naman, sabi ni Sister Cassandra, good evening DJ Josh, paghidait, pwede po pa-request Goodness of God. Ayun na. Ano ba, Sister Cassandra? Ano, lagay mo lang kung ano, kung kakantahin ba natin o gusto mo song request talaga. Alright? At ito naman, sabi ni Brother Joven, paghidait DJ Josh, request ko I Take Refuge para sa mga ginapinan sang Diyos. Amen. Ayun na. Alright mga jammers, patuloy muna tayo sa ating mga song request. Alright mga jammers, ito muna kantahin natin ang ni-request ni Sister Myrna, Waymaker. Ayan mga jammers, kung alam niyo itong kanta, sabayin niyo ninyo ako. Alright mga jammers, ito muna, kantahin natin, Waymaker.

Heard my jammers bago tayo magpatuloy sa aking karaoke night. Nakapag-subscribe ka na ba sa YouTube channel ng ating head servant? Kung hindi mo alam kung paano mag-subscribe, doon muna mga jammers, panoorin natin at pakinggan.

Ayan mga ka-jammers, alam nyo na kung paano mag-subscribe sa YouTube channel ng ating head servant, Brother Edwin Daulo. Kaya ano pa hinihintay mo ka-jammers? Subscribe na! Yes mga ka-jammers, kayo'y nakatutok pa rin dito lang sa Jesus and Music o Jamma with DJ Joshua sa ADGFM, Your Healing and Miracle Radio. At ayan, shoutout muna sa mga bisita natin ngayon sa live audience natin ngayon dito sa studio. Ayan, kay Sister Chloe at kay Sister Sala, good evening and welcome sa ating ADGFM studio. Ayan, maraming salamat sa pagbisita dito. And I hope you're enjoying our program here. Yes, ayan. Palakpakan naman dyan, no? Ayun, maraming salamat. At ayan, isa mapagpalang gabi muna kay Sister Hazel. You're welcome, Sister Myrna. God bless you, God bless you. At sabi naman dito ni Sister Joy, DJ Josh, please sing a song. What a beautiful name. Thank you. Yun, sure, yeah, Sister Joy. Ayan. At ito muna, play natin ang song request ni Sister Cassandra. Or mga jammers, ito muna pakinggan natin our next song request, Goodness of God by Cici Winans, non-request ni Sister Cassandra. Ito muna mga jammers, pakinggan natin what a beautiful goodness of God.

Alright, mga jammers, ayan na. Time check muna tayo. Oras natin ngayon ay 9:31 in the evening, Philippines Standard Time. Hey, mga jammers, ito naman. Samahan nyo ako sa ating next song. Sa next karaoke song natin. Wait lang, kasi hindi ko pa napakinggan yung pitch. Kailangan ano na bagay sa boses ko yung tone. Yung tawag dito. Yung pitch. Yes, welcome Sister Cassandra. Maraming salamat din sa pag-request ng song.

Yes, mga jammers, pinakinggan ko lang yung next song natin. Kung baka hindi ko abot. Alright, ayan. Isa ko magpalang gabi muna kay Brother Juanito. Hello, third. Kamusta ka dyan? How are you? How are you? Yes, pag-i-diet gid sa imo. Yes, at ganun din, isa mapagpalang gabi kay Sister Sol. Good evening. God bless you. God bless you. Sige nga, kantahin natin. Kaya ko ba to? Nako po. Si Lord na bahala. Kung hindi ko na kaya, mga jammers, kayo na yung kumanta dito. Isalaan nyo ko sa kanta. Alright. Ito muna pakinggan natin. Samahan nyo ako, mga jammers. Ha? Kasi wala tayong practice-practice dito na tinatawag sa ating programa. Eh. Nako. On the spot tayo dito. Nako. Ito, pero para ito kay Lord. Amen! Amen! Alright! Yung what a beautiful name it is. Yes, ayan, sabi si Sister Lady Lynn, sabi niya, good evening. Sabi niya dito, good evening, Brother DJ Josh. May I request po the song Jerusalem. God bless, brother. Ayan. Sige, play natin yan mamaya. Song request lang siguro yan kasi parang hindi ko pa talaga alam yung Jerusalem eh, na kung kakantahin natin. Alright? Jerusalem, Jerusalem. Di ba? Hindi ko pa kabisado. Alright, sige. Ito na. Anong instrumental nga yun? Ah, okay. Ito yun. Sige, alright mga jammer, samahan nyo ako ha, sa ating next song. Sa ating next karaoke song. Ayan. Yes. Ito muna pakinggan natin. O kantahin natin. What a beautiful name.

Thank you, Jesus. All right, now, Jammers, inyo na pakinggan. What a beautiful name. Na-request. Na-request, na-request, na-request. Wait, nawala ako. Wait, wait. Ayun. Na-request ni Sister Joy. And maraming maraming salamat, Sister Joy. God bless you. God bless you. All right, mga Jammers. Ayan, at bati muna natin dito. Ayan, good evening kay Sister Cherry sa mapagpalang gabi. At sabi naman dito ni Sister Ivy, pa-request Brother Josh, you have chosen me. Thank you, ayan. Parang hindi ko alam yan. Parang chorus lang yung alam ko sa kanta na yan, Sister Ivy. At sabi naman dito ni Sister Aya, Sister, mali. Brother Ayan, Josh, mayad nga gabi, pwede ka request Gaya ng Dati by Gary V. Salamat po and God bless. Ayun eh. Alright, alright, alright. Ayan, sa mga hindi natin alam na kanta. Nako. Ano pwede siguro, no? Ano na lang, mag-call sa akin dito tsaka si siya yung kakanta. Pwede naman siguro yun. Ano, kahit chorus lang, no? Gusto niyo ba mag-call dito? Na mag-call dito, kumanta on air. At tapos, before kumanta, sabihin mo muna kung para kanino yung kanta na kakantahin mo. Sige, ayan. Sige, try natin ngayon. Meron pa tayong 17 minutes before tayo mag-end ng program. Brother Ayan, gusto mo ba kumanta dito on air? Pwedeng-pwede yan. Yes, tawagan mo lang ako sa messenger. Oh. O sa ating phone number. Alright mga Jammers, ayan, bago tayo magpatuloy sa aming mga song requests, bigay ko muna sa inyo ang ating Sacred Text Segment sponsors sa ngayong gabi. Alright mga Jammers, ito muna, pakinggan natin ang ating Sacred Text Segment o ang ating Bible Verse.

Yes, alright mga jammers, yun yung napakinggan ng ating Sacred Text segment sponsor sa ngayong gabi. Alright, maraming salamat sa ating Sacred Text segment sponsors. Ayan, sa gusto mag-Sacred Text segment sponsor o mag-sponsor sa ating programa, you can contact me or you can message me sa aking Facebook account, Joshua Edwin Daolo. Titimpla Joshua Edwin Hamora Daolo, ayun na. O pwede din ninyong i-approach siya or pwede din kayong mag-message sa kay Sister Ivy Joy Albansha at kay Sister Jean Magisterio. Ayan, maraming salamat.

Yes, the Holy City. Na ni-request ni, sino nga, ni Sister Lady Lee na yun. Sige, ito muna pakinggan natin mga ka-jammers, The Holy City. Diba tama? The Holy City yung title ng Jerusalem na kanta na, na yan. Alright, ito muna mga ka-jammers, pakinggan natin. The Holy City by Laura Breton na ni-request ni Sister Lady Lee na.

Yes, mga jammers, yun yung napakinggan. The Holy City by Laura Breden, na request ni Sister Lady Lynn. Alright? Yes, Sister Ivy, ano sabi mo kanina? Lilim na lang, Brother Josh. Ha, ha, ha. Nako, Sister Ivy. Nahihirapan talaga ako sa kanta na yan, yung lilim. Nako. Parang hindi ko pa nabigyan ng tawag dito. ng hustisya. yung pagkanta ko ng lilim last time. Yes, at ito naman sa akin ni Sister Judy. God bless you and keep you in His love. Yes, maraming salamat Sister Socorro Judy. Alright, sige, kantahin na. Sige, baka this time makanta na natin ng may hustisya yung ano, yung kanta na nalilim. sige nga, alright mga jammers. Kantahin natin yung lilim. Ayan. Samahan nyo ako, ah.

Yes, mga jammers, alright. So that is our last karaoke song for tonight. Lilim by Victor Worship. Then request ni Sister Ivy. Yes, alright, mga jammers. Yes, sa oras natin ngayon ay it's exactly 10 in the evening, Philippine Standard Time. Ayan, mag-overtime lang tayo ng konti. Ilang minuto lang. Alright, mga Jarmers, maraming salamat sa pagsama sa ating Jesus and Music o Jam with DJ Joshua Karaoke Night. Thank you so much sa lahat ng sumama mula kanina nag-start tayo hanggang patapos na tayo ngayon. At ayan, maraming salamat sa lahat na nag-song request. Sa lahat nagpa-shoutout, thank you so much brothers and sisters. Sa lahat na nagpa-shoutout, nag-song request na sumama sa ating programa ngayong simana o ngayong week. Thank you so much. Last shoutout muna tayo ngayon. Ayan, kay Sister Rodora, sabi niya dito, watching from Binalbaga, Negros Occidental. Amen and amen. Ayun. Ayan, sa mga hindi natin na-play na mga song request at sa hindi natin nakanta, pag-aralan ko muna yung mga kanta. Kapag hindi ko kasi kinanta, hindi ko alam yung kanta talaga. Parang isang request na lang sana, i-play na lang natin yung kanta na yon. Kaso, short, wala tayong oras. Ayan, thank you so much mga jammers. Ayan, bukas mga jammers, samahan ninyo ang ating mga programa sa Ang Diyos Gugma International. Yes, it's Saturday, so mga programa natin sa FM ay mga kapatid natin na from Hong Kong, from Singapore, Taiwan, Australia. Yes, mga programs natin bukas. Ayan, samahan natin yan mga jammers ha. Maraming salamat mga jammers at ayan. See you ulit next week. Monday. Dito lang sa ADJ, sa Jesus and Music. O Jam with DJ Joshua sa ADJ FM, Your Healing and Miracle Radio. At ayan, pasalamatan muna natin ang ating technical side dyan sa may ADJ FM Estancia kay Sister Princess. Thank you so much, Princess. God bless you. Happy weekend. At ayan, kay Brother Raynon dyan sa ADJ FM Kalinog. Thank you so much, Brother Raynon. See you this Monday. Pupunta kami dyan. Thank you so much, Brother Raynon. At syempre, dito naman sa pinakagwapo nating tech dito. Sa ating main studio sa City of Love, Iloilo City. Yes, ang napakagwapo nating tech, Brother John Fresnel. Yes, ayan, na photo po. Yes, see you next week, Brother John. Yes, ayan, maraming salamat mga jammers sa lahat ng mga nakikinig ngayon dyan sa ating online radio. See you next week, eh. At sa ating online, Facebook Live, maraming salamat. Alright mga jammers, wala na tayong oras pa. This is Jam with DJ Joshua, dito lamang sa ADJ FM, Your Healing and Miracle Radio. Good night everyone. God bless and happy weekend.

0: ADG FM 98.9
1: Estansya Iloilo,
2: your healing and miracle radio.

I will live my love to you all the time, all the time.

0: pagpalaan nga amay, intugot mo sa sining agape. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon iring amon relasyon sa imo. Paagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami nga mas bataa sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, gabanggad kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, Ginoo, kagang ibong amanggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan nga amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sang ibong nga pagigugma. Karon balaan nga amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sang kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sang sakripisyo. Gamay kang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matakbo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas ng mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakabuhi. Ginaklaim namon na amay, kaya nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo, pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imo sakripisyo, pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sang pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklay namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kang pagidait sang Ginoo, ngayari subong sa aton, magahilway sa imo, magaayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbukos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer nato natin kaugalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer nato.

0: My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, kang bilog mo nga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga maging katapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to ngang paraiso imo maangkon sa siningaduta. Nagakinahanglan ngang ibayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Gani nagapangamuyo kita tungod sang kabinan kay na ang Dios magbag-o sang aton na una. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios noon. Mangid mapinalanggaon kita. Ang kudon nato ng kabatuoran. Kani nagapangamuyo kita sa imo nga pangasawon, sa imo pamanahon. Nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa kag sa ilang ang mga kabataan. Mahalang Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuan kag probitihan namon. We will provide all their needs and will protect them. We will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagabulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus'

0: Amay ning ginsuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hudeyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod, agad aton kaunon. Sa Jesus nagsiling sa ila, nagsiling ako sa inyo sa matuod, kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang iyadugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Amisan sino nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, kag tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa mo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay, nga nagalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Alaga kaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Thank you, Jesus. Pabakuro natin ang kasugtanan. Kagibaton ta sa Dios, dara ka Jesus. Napatay kita, upod ka, Jesus. Upod ka pa sa akon nga nagasiling, I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: He died with Jesus.
0: On His cross.
1: On His cross.
0: Ginlansang ako.
1: Ginlansang.
0: Upod sa pagkalansang ni Jesus. Sa cross. Kag napatay ako.
1: Kag napatay ako.
0: Upod sa iya kamatayon.
1: Upod sa iya kamatayon.
0: Nabanhaw ako.
1: Nabanhaw.
0: Upod sa pagkabanhaw. Kag ginakilala ko gid.
1: Kag ginakilala ko.
0: Kag ginaygugma gid ako sang Dios.
1: Kag ginaygugma gid ako sang Dios.
0: Kag ginhatag niya gid sa akon.
1: Kag ginhatag niya gid sa
0: akon. Si Jesus. Ang akon manunubos. Siyang akon Ginoo. Nga nagaygugma sa akon.
1: Nagaygugma.
0: Kag wala sa may makasiparar sa akon. Sa gugma sang amay, bisan pagkamatayon, tungod kay Jesus, nga naghatag sa akon sa kasugtanan, kag madaog ko ang tanan nga tentasyon, kag madaog ko ang tawhanon ko nga kinaugali, makasakripisyo ako, tungod si Jesus, iyari sa akon. Makapatawad ako.
1: Makapatawad.
0: Kag makahatag ako.
1: Kag makahatag.
0: Sa mga butang.
1: Sa mga butang.
0: Nga ginapahimo sang Dios sa akon. Tungod si Jesus.
1: Tungod si Jesus.
0: Iyari sa akon.
1: Iyari sa akon.
0: Kunin mo. O Diyos. At

0: balangi amay, itugot mo sa sining agape. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon ining amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami. Nga mas mataas sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus. Ining kalibutanon, gabanggad kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, Ginoo, kagang ibong nga manggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan ng amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sa ibong nga pagigugma. Karon balaan ng amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas ng mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakapuy. Ginaklaim namon na amay, kaya nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imong sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saan nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang gidaklay namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kang pagidahid sang Ginoo, ngayari subong sa ato, magahilway sa imo, magaayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbugos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay, mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan ngayon eh. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kagalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

0: My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mo nga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga may katapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to nga ang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan ng ibayin sang Diyos manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganit, nagapangamuyo kita tungod sa kabinan kay na ang Diyos magbag-o sa ato na nauna. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Diyos nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kudun nato ng kabaturan. Ganit, nagapangamuyo kita sa imong pangasawon, sa imong pamanahon, nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa kag sa ilang mga kabataan. Mahalang Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuad kag probitihan namon. We will provide all their needs and will protect them. We will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagapulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.

0: Gani gina sa gidan ko kamo, nga zarang lang kamo magkasulod sa ginarian sang langit, kun ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sang Diyos sa inyo, maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga parisayo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang tao, amsan simpo nga magpatay pagkatalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sino nga nagakaakig sa yautod pagkatalon sa upmanan. Kamsan sino nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy, way pulos ka, way kapulos pagkatalon sa pinakataas ng upmanan. Kagambisan sino nga nagasiling sa yautod hoy buang may katalagman nga magagpa-impyerno. Gani, kung nagadala ikaw sa ibudulot sa Diyos, kag mag, kung madumduman mo, ngang imuutod may aligot-gut sa imo, bayaay anay ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imuutod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sa imudulot sa Diyos. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa upmanan, magpakigusay ka sa iyazamtang may tion pa, kag wala pa kamo magagadto sa upmanan, kay kung dito na kamo, iya ikaw itugyan sa hukom, kagango ko magatugyan sa imo sa gwardiya, kag isulod ka sa bilangguan. Nagasiling ako sa imo, magapabilin ka dito tubto babayaran mo ang tanad mo na bulta. Altogether, please. I was crucified.
1: I was crucified.
0: And I died with Jesus.
1: Died with Jesus.
0: On his cross.
1: On his cross.
0: And it is no longer I who live.
1: It's no longer I who live.
0: But Christ lives in me.
1: But Christ lives in me.
0: The life I live now.
1: The life I live now.
0: I live by faith.
1: I live by faith.
0: The Son of God.
1: And the Son of God.
0: Who loved.
1: Loved.
0: And died for me.
1: And died for me.
0: And I can face all conditions.
1: And I can face all conditions.
0: By the power of Christ.
1: By the power of Christ.
0: Working in me.
1: Working in
0: and
1: me.
0: And because Jesus lives.
1: And because Jesus
0: I
1: lives.
0: Will live.
1: I will live.
0: I will not die.
1: I will not die.
0: And no one can snatch me.
1: And no one can snatch
0: and
1: me.
0: And separate me.
1: And separate
0: from
1: me.
0: The love of the Father.
1: From the love of the Father.
0: And of Jesus.
1: And of Jesus.
0: Jesus is the Son of the Living God.
1: Jesus is the Son of the Living God.
0: He is my Lord and Savior.
1: He is my Lord and Savior.
0: He loves me so much.
1: He loves me so much.
0: I love him so.
1: And I love him so.
0: This is my statement of faith.
1: This is my statement.

0: gani gina sa gidan ko kamat ko kamo nga sarang lang kamo makasulod sa gidarian sang langit kun ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sang Dios sa inyo maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga parisayo inyo debatian ang ginsiling sang una sa inyo mga katigulangan hindi ka magpatay sang tao amsan sinpo nga magpatay pagadtalon sa upmanan pero karon nagasiling ako sa inyo nga bisan sino nga nagakaakig sa yautod pagadalhon sa upmanan. Kabisan sino nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy, way pulos ka, way kapulos pagadalhon sa pinakataas ng upmanan. Kagambisan sino nga nagasiling sa yautod, hoy buang, may katalagman nga magagpa-impyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios, kag mag kung madumduman mo ngang imo utod may aligot-gut sa imo bayaay anay ibudulot sa tubangan sa altar kag magpakig-usay sa imo utod kag ugaling magbalik ka kag maghalad sang imo dulot sa Dios kun may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan magpakig-usay ka sa iya samtang may tion pa kag wala pa kamo magagadto sa ukmanan kay kun didto na kamo iya ikaw itugyan sa hukom, kagang hukom magatugyan sa imo sa gwardiya. Kag isulod ka sa bilangguan, nagasiling ako sa imo, magapabilin ka dito tubtob babayaran mo ang tanad mo ng bolta. All together, please. I was crucified.
1: And I with Jesus.
0: On his cross.
1: And
0: it is no longer I who live. But Christ lives in me. The life I live now. I live by faith.
1: In
0: the Son of God. Who loved. And died for me.
1: And
0: I can face all conditions. By the power of Christ. Working in me. And because Jesus lives. I will live.
1: I will not die.
0: And no one can snatch me. And separate me.
1: From
0: the love of the Father. And of Jesus. Jesus is the Son of the Living God. He is my Lord and Savior.
1: He
0: loves me so much.
1: I
0: love him so. This is my statement of faith.
1: Amen.
0: What if I get that?

mamatigan mo subong ang iyong presensya. The presence of God anoints you na magbaylo sa imo ng mga lain na tao. He is now working in you. The Lord anoints you.

0: Now in His presence, in His presence, be set free.
1: Amen.
0: Receive your miracle.
1: Amen.
0: Amen. Receive your transformation. In His presence. Chumpo na inisubong. Gangkunon ang saad niya. Mag-focus lang sa iyong presence. Sa iyong presence. Sa iyong presence. Mother, brothers, and sisters. Sa iyong presensya, tulukan yung subong ang gusto mong matabo sa iyong kaugalingon. Sa iyong presence, tulukan yung gusto niyong matabo sa iyong kaugalingon. Yes! Pati na sa mga nag-uulipon nga sala, tulukan yung subong sa iyong presensya. Remember, sa pagtabok sa Israelitas sa Red Sea, ang Ginoo nagtan-aw sa mga kaaway. Ganagaulipon sa Israelis, Israelitas, gintulok niya ang mga kaaway sa presence sa nagadabdab ng pillar. Sa presence ang Ginoo, tulukan niyo ang mga cancer, ang tanang nagapahadlok sa inyo. Tulukan niyo inasubong sa presensya sa Ginoo. Kagsiratanan magkakaladula sa ibo. Ginapasalig ina sang pulong sa Diyos. Sa presensya niya, tuluka subong. Abang masakit. Yes, tuluka. Tuluka ina nga ginatunaw. Tuluka ina subong. Hallelujah, ang tanan nga kinanglanon mo. Hallelujah, sa iya presensya, tuluka. Tuluka. Yes.

Not to owe. Isiling sa imo tagipusoon. Pariyo sang ginsiling sa babae nga ginadugo sang dose katuig. Ginsiling niya sa itagipusoon kung matindog ko lang ang sid-sid sa niya bayo. Now you are in His presence. Tuuhis mo.

0: Buhi ikaw! Buhi ikaw! Kagyari kagari! Kaginahimo mo subong ang kayuhan para sa abot. Matunan niyo subong ang kalwayan sa tanang kahadlok.
1: Yes.
0: Yes.

You're like Holy Spirit. You're like streams of the living water in our heart. Papayisubong ang iyong presensya. Kasubong sa suba sang tubig nga buhi nga nagailig sa atong tagipuzod atong mabatyagan.

Jesus, ngayari sa amon. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ng kunon ikaw naman. Ng ibang mga lambag at pilas, nag-ayo sa amon. Sang tanan nga masakit kag balatian nga yara sa amon nawas kag kalag kag espiritu. Ginatuuhan namon Ginoo, ikaw nga yari sa amon kag ginatuuhan namon kag ginalisugdan nga subong ang imo nga presensya nag-ayo sang tanan nga ginabatyag namon. Yes. Ginatuuhan nato ina. Nang iyang espiritu subong yara nagahulat. Oh, ginatuuhan naman. Oh, Jesus. Kapte ang kabot sang ibo to o kagwala. Remember my brothers and sisters na si Jesus yara sa ibo ang nagagapot sa imo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan mo gid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga, kung hindi siya maghimo sina. Tuuhi sa mo. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus gayara sa imo. Kagpaagi sa imong pagtuo matabo ina, siling sang Marcos 11. Kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag indi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sang kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo,

0: Ginoo, kun hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala initeran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, and the Holy Spirit.

ang Ginoo ng pagkamaayo sa imo sa buong adlaw. Ginapagkamaayo ka sa buong ni Jesus. Pangayo ka sa buong subunggit. Subunggit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name, we claim your miracle.

my face. You are the one I praise. Dear Lord, your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan nga subong ako na batyagan nga nagakuha sa tanan nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya isa kabanyos nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now, put your right hands sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugan ng ibang kamot. O Lord, you are here. And you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit, sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Kagmagaling sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Puh! Lang! Sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

laid ang kunana na. Ang kunon tada na sibo. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We claim it, O God. Yari na sa aton. In Jesus' name.

0: Nagabot ang tion nga si Jose, kay si Maria, kinahanglan nga magtuman sa seremonya sa pagpaninlo sunok sa kasuguan ni Moises. Gani, gidala nila ang bata sa Jerusalem agud ihalad sa Ginoo. Amo ini ang nasulat sa kasuguan sa Ginoo. Ang tagsag kapanganay ng lalaki ihalad sa Ginoo. Nagdulot man sila, sing halad sunok sa ginasiling sa kasuguan sa Ginoo. Duwa ka tukmo o kon duwa ka kuyabong nga pating. Sa santo nga tion, may tao nga nagapuyo sa Jerusalem ngang iyang halan amo si Simeon. Ini nga tao matarong kag matinuon sa Dios. Kag nagulat sa pagluwas sa Israel, ang Espiritu Santo yara sa iya. Kag nagpasalig sa iya nga hindi siya mapatay sa wala pa niya makita ang ginsaad sang Ginoo nga Kristo. Sa pagtuytoy sang Ginoo nga Kristo, sa pagtuytoy sang Espiritu Santo, si Simeon nagkanto sa templo sang gindalang bata nga si Jesus, sang iya mga ginikanan sa pagtuman sang ginasiling sang kasuguan. Ginkugo si Simeon ang bata kaya nagpasalamat sa Dios nga nagasiling karon o Ginoo. Gintuman mo ang imusaan. Kag mapataliwan mo na ang imo alagad sa pagidaig. Kayang agon gid mga mata nagakita sa imo kaluwasan. Kaginaman, nagitaman mo sa tugpangan sa tanan ng mga katawan. Isa kakapawa nga magaiwag sa mga hintel. Kag maginimaya sa imo mga tao sa Israel. Ang amay kag iloy sa bata na tingalagid sang ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbindisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sa bata. Iling ang bata ginpili sang Dios nga mangin kabangdanan ukon kaluwasan, nga mangin kalaglagan ukon kaluwasan sa madtamo sa Israel. Sa mga siya maging tanda gikan sa Diyos kapag akontrahon sa madamo kag maga pahayag sang ilat tinago ng mga pangunahuna kagang kalisod subong sang isa kais matalong ispada magalapos sang imo kaugalingon na tagipuzoon. May propeta nga babay nga si Ana nga anak ni Panuel gikan sa tribo ni Aser. Ini siya isang katigulang nga pito katuig lang ang ila pagpuyo sa ilang pana kag nabalo siya 84 na katuig nga nabalo siya kag sa sini nga kalawigon wala gid siya makagwa sa templo. Sa adlaw kag gabi nag-alagad siya sa Dios. Kag nagapuasa, kag nagapangamuyo, sa santo gid nga takna, nag-abot siya, kag nagpasalamat sa Diyos, kag nagpanugid, siya na hanungod ang bata, sa tanan ka mga tao, nga nagahulat sa pagtubos sa Diyos, sa Jerusalem. I bless you, Lord, and I thank you, Lord. In Jesus' mighty name,
1: amen.
0: Focus, focus, if you want the Holy Spirit, let us raise our hands, let us now close our eyes. In His presence,

pulong nagarimain, hindi pagpakawat ang pulong inyo na batian. Tuuwi, ina, hindi pagtuguti, nga mataban, ina. Sang pispis, tuuwi, insistiri, ngang gahong maangkod mo subo. Focus and believe. Ngang Isus na patay na para sa ipo. Nabanhaw siya para sa ipo. Nagkayab siya para sa ipo. Agod ba angkod mo ang espiritu ng abalaan? Tuuwi na sa

0: the name of this ministry, I bind and I curse every barrier. Ang tanan nga nagupang sa amano na una kagdagi pusoon, ginaigtan ko kamo sa ngalan ni Jesus kag sa ngalan sa ministriya nga ini. Ginamandaran ko ikaw pong kagmangin. Pong lang ini. Ginamandaran ko kamo in million times to go out.
1: Amen.
0: And never come back.
1: Amen.
0: Kaginaklaim ko sa buong nga malaginoo nga nagtawag sa ato. O, magahatag sang kapawa. Kag makita ni mo inang yagin saad nga gawin. Inang iyang saad nga persona. Kag makahiusa ikaw sa buong sa iya. O, ikaw, kagipanginmat iya ni Jesus. Agad maangkon mong gawin. Tuuhi ina ngayara na ina sa imo.

laruan, walang alinlangan. Sulitan natin.

0: kun ang gugma sang Dios yara sa aton tagipuzoon, ang Dios yara gid sa imo.
1: Amen.
0: Walang alinlangan kung saan nananahan ang pag-ibig ng Dios. Ang Dios ay nasa kanya.
1: Amen.

Abati ang ginda tayo minsahe. Kung sa diin man, nag-a-istar inang gugmas ang Diyos, siguro gid siya, gang Diyos yara sa iya. Amen. Amen. Yara gid sa imo ang Diyos kung nag-ahigugma ikaw. Amen. Ang nag-ahigugma sa Ginoo mo na nag-apamati, kung nag-atuman sang tagsa niya kapulong. Sulitan naton, kagbatyagod naton, kagtuuhan naton, inang dakilang pag-ibig, yari sa ato.

0: once and for all, matunod natin ang kamatuoran yung Diyos nagapuyo sa atin. Amen.
1: Amen.
0: That the Holy Spirit is in our heart. The Holy Spirit is the person of God who fills, He fills our heart with His love. Amen.
1: Amen.
0: Kunyara siya ang gugmas ang Diyos yari sa atin. Balangid natin. Balangid natin nga yara siya. Liwat kang taho natin sa mga kaisa.

Maribel sa sisters, ibuyan nato ng tanan ng mga bugat kaya rin sa ato. Let us trust the Lord and His words. Once and for all, ihatag naton ang tanang nga ginakimkim naton nga hindi ta mabuyan. Nga may pagsalig ngang Ginoo labaw pa sa sinang ginakaptan tas mo. May ikazarang siya sa paghatag sang aton nga ginapagita. Isurrender nato ni natanan. Yes. Tungod kay nagapati kita ngang iyang pagigugma sa aton. Tama gid ka dako. Kag magahatag sa aton sa tanan tanga kinanglan. Ihatag. Ibuyi. Agod maangkod naton ang bato na kusog kagkabuhi ngalin sa iya.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, maginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo. Nasablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art

0: The Lord is not seguro. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Yes. Thank you, Jesus. I claim you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah! Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginalisugtan natin ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginalisugtan natin ini kag imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan gid nakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antosgid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlo na adlaw.

0: Nagay Nolsol, dapat man magpatawad sa nakasala sa ila.
1: Ang sala
0: ugot sa ila tagipuzoan.
1: Ila dun talamo
0: gagang Ginoo magabalos sa inyo.

kung may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuwi siya sa pag-ariglo sa imo kang anon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuisyas mo. Kung mahimo mo ina. Brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong agin baton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

The word of God, you are forgiven. Ginapatawad ko ikaw. Batunang pulong

ikaw nga ginabaton mo pagi sa pagtuong pagpatawad. Magpatawad ka man. Hilwayang tanan ng mga tao na para sa imo naghatag sa kabugan. Hilwaya sila. Agad maangkon mong bugkos ng kilwayang kapag-al. Tagtawagon ikaw nga anak sa Diyos. I give you words. God of love, let your spirit manifest. Let your spirit manifest in our whole being. Ginoo, salamat. Salamat. Itugot ng tagipuzoon mag-ang

kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matagal?

Kapatid, ang panahon, siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang buhay mo? Tayo na, kapatid, at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisa, magpuri sa ngalan Niya. Hindi na kailangan maghirap.

0: Tanan kita, Ginoong Hesus. Ginahatag ko. Kaginasurrender ko.
1: Kaginasurrender.
0: Ang bugos ko.
1: Ang bugos ko.
0: Nga tagipusoon. Ang bugos ko nga una-una.
1: Ang bugos ko nga una-una.
0: Ang bugos ko nga kusog.
1: Ang bugos ko nga kusog.
0: Ang bugos ko nga kalag.
1: Ang bugos ko nga kanya.
0: Sa ibog idlama.
1: Sa ibog idlama.
0: Panagiyan mo ini.
2: Panagiyan.
0: Subong. Kagsawalay katapos.
2: Kagsawalay katapos.
0: Salamat.
2: Salamat.
0: Sa pagpalanggap.
1: Sa pagpalanggap.
0: Hindi ka magbulag sa.
1: Hindi ka magbulag sa.
0: Salamat.
2: Salamat.
0: Ngay bugit pahayag sa ako.
1: Ngay bugit pahayag sa
0: ako. Nga buhi ikaw.
1: Buhi ikaw.
0: Nagyari sa ako.
1: Nagyari sa ako.
0: Thank you, Jesus. Can you say, I love you, Jesus, in your heart? Sa imong kaibuturan. Nga mag-acknowledge ko siya. Just say, I love you to Jesus. Jesus.

ang kalayo sa iyong Espiritu. Hallelujah. Igahatag sa inyo. Hallelujah. Sa makusog, sa mabaskog. Hallelujah. Hallelujah. Fire on you.

0: Pwede ka sa mga kambal, ha? Kinaposes ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imupulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa siling sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, gabuta, no? Kagmag, ang imo ko galing maglukso sa dagat. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganit tulok kaya yan. Kung sa atin pa, hindi kita magtulok sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kagsangalan ni Jesus, nga labaw sa tanan. Kaysa sinangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kaimulon. Nga matabog. Amen.
1: Amen.
0: Sa sinangangalan ko may pagtuo ikaw. Oh, hallelujah.

ari. Mga muscles ka din mo. Kinatandog ka sa buong sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kanya presensya. Be healed. Ang mga turan. Be healed. Inigtan ng Espiritu sa Skolyos. Come, magaling. Be healed. Be healed. In Jesus' name.

ibayaw ang hindi mabayaw nga kamot, ibayaw sa mataas. Sa paghimo mo sina, sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Please release His healing presence.

O Israel, kung mabatian ko ang ibungalan, paano ko ikaw bayaan? Kay palangga ko gidikaw. Abi ng kakusog sang pulong sang Diyos sa mga yagin pili. Hindi yagin pagpapayaan.

0: ADG FM 98.9
1: Estancia Iloilo.
2: Your healing and miracle radio.
1: ADG FM 98.9 Estancia Iloilo.
2: Your healing and miracle radio.
3: Sa mundong puno ng ingay, pagsubok at pagbabago, may isang katotohanang hindi kailanman nagbabago. Ang kabutihan ng Diyos ay tapat, sapat at walang hanggan. Mula sa bawat luha na napapalitan ng ngiti, hanggang sa bawat panalangin na tahimik niyang sinasagot. Ito ang kwento ng kanyang biyaya.
4: Welcome to Goodness of God, isang programang magpapaalala sa atin na sa bawat yugto ng buhay, ang Diyos ay mabuti.
5: Goodness of God
4: by ADG Singapore Chapter.